Lili ram kawawar awe pot kuwai pigo amurumi na gelmare abit na tayo.